0: Car, autocar, karuli autocar, akong kay pansyaan pere palchis, na tauman na rin koan, sakal, sakal, sakal. Turuni be na sikaran sa linim na tulipal sa Lodor de Liva, naruna kay kayali akwi, partikali no chup siyam etalin semáforo na jelire, ikuan sa kata siyupe, pechintayo ka chichuk sa kampotan. Aran sa siyak likut siya kay kuan autocar, taka sa di roj, limarupe, a rin koan sa di roj, sakal, aran naruna kitaw, bisyaan pere palchis, mare di Toyota, di Mazda, di Mitsubishi, di Ford, di Kia, malakachal ka si Juli Retalil, aran kwan ni repuesto Josh Patmanak mekaniko. Anina kayin aran, kunak mekaniko akwi. Anta ka na sinaw siya na nil, di karuna rak ni kumuhuk si Belevan Chins, u taran akwi. Naruna ka si Bukok sa di 46, 48, 96, 52. Na kwan eroy benikin sa autocar arin koban.
1: Joyería Mar de Plata, Joyería Mar de Plata, Angulica Angelepal Callipal, Arana Kestina Kescayi, Lijol, Licaesit, Limatado, Ximanrasa, Limatado, Religraduación, Nachelire, Limatado, Nachemanchiro, Junaxutuquis, Bisumera, Tin, Junaxichajón, Limatado, Religrad, Maoro, Manaplata, Arancuan, Arancuan, Cocanacuí, Arana Kestina Kescayi, Lieta, Limatan, Trofeo, Nachelire, Maresto que de matka balak le kaisik balak toke le olre oro malak plata arana keisip arana keisip listiala lis o kanak na keis kul na keis pis ut nak na keis kastasi na keis pis kuchik fenak maga akhli chah tilat arana ke kakhelak chalen lunes tof domingo ut na ke ule li kafriz in chichab in chabil barna tauman sa rochochev lak chipulsham malak lak bomberos voluntarios arin koban arandi na kwan ne heroi beninkil
2: Utlat, ang okakos ka ang teba bota siya ban?
3: Ah, okwe, Sek Balim.
2: Sek Balim.
3: Ehe, hokan, sa shkabanak ta kwok si ebli bota siya. Erkules kutino saulio re rio binil. Ebli halang halang chichi bota siya. Tentonak ta tsehe. Botas Erkules kutino saulio re rio binil. Chan chane bakwilin komun sa shkabanak in kanake shua. Kita kwok si ebli bota siya re rio binil. Ebli halang halang chichi bota siya.

0: Autocar Natalimán Saliquinta calle 475 Rochile Catenamit Copan. Abanan Kuila Bele Bachich Poe Malakaru Naraj Halek. Abanan Matkoslak Mariani Toyota, Mariani Nissan, Suzuki, Ford, Chevrolet, Magda, Kia, Mitsubishi, Inno, Hyundai, Honda, Isuzu, Matkoslak Chirishan. Anak enak kwan autocar. Autocar ansa kalis tare, ansa kalis kangel, rib anak la bele baji, sata kwan, sata be, sata kulak, barkwitara kulak. Kakwi autocar, naruni kesi, malak tesh pokok, sali 46, 48, 92, 52.
1: Nakagash como li esilal, china bele balchich, kisal ush kat be, arin salitanamit koban. Kukain sa katsakaki kwan siya rilbal sa likutan na nakwan na rin sa libe li nasikaran sa parkwi na kesko siya kasinake libe po malakan la sa nakiklabala na timan siya kre arang kikwan siya rilbal na kung siya na bilibal chich anaan sa katsakas kishkan na arang chishkatbe ba na arang sa lishbe liha arang kikkan na sa katsakal ana kwanchos cheval mare uchik walkau tio ke uchas pere sinkili bele balchej malak mare uchik ingache kereta sa kabana tio che cheval lish bokle malak li telefono celular to harin in kanara mank mas esto sip te ban li bele balchej to salso sich kat li be
0: ana kuitsa kal sakal komonesh o sip kasal la chik mano ko kulak sali kwak saki o nadrele kokin kachina pilo
1: Kukan komon li silal toh kwa raktanat ya ban lihonal na numesa kumpat. Kukan ak nakatyo si cherul li honimal kachanar li ona si banu kwan tanata rak atinak atinanchak banu silal kung tsukulak wi banu silal. Atinanchak.
2: Hello.
1: Atinanchak, tiyo kwa bingil.
2: Hello.
1: Atinanchak.
2: Hello.
1: Tio kwa kwa bingkil, atinanchak. Ogan komon lihonal na numesa kumpat kakwi na kanali chena hona, shtibalere, antio shere shorevi, utok kulakak.

Oka tsakal ko mo ni Shima kong kesaran na masya chana wano lekis na. As kawano cheng kanaan na to karan Santa Cruz taran si Ho. Na ho mis na ka chana wano ni kakis na rin lak si Ho. Maka na siya ko mo ni Shima tiyo siya rin nak na kuwa roch mo ni salikoti na kawikip. Nakatauro li kakaus majal ko manes moko kama na kache makwa re shraw te singil li kakaus re ban rak singil li kakaus re nak to pawang chi chol cho chi koko panak na pali ko mon ni gejal chi balak ik ko yan na pa de sia ko ni kaus yo kat malak na wa de sia ko nak sas bal bata chik malak na wa de sia ko nak moko antali be malak Nawal de siya ko na kay Arin sa kalkwa ni Kial, kikin sa kalta kay Kale Kawa Diyos, lao na ko rupo pik, lao na ko piskok, lao sa kal na kay kanak kong ko sa Diyos, muko tiyalta ko manesh, muko tiyalta. Banaklis pawang kile Kawa Diyos, nakutu.

kecen kalaj he banak lenak te raksis kaus ni Jesus maya eblis solom maya uchan ro nak se kamel solom chan ro nak se rakel solom maya arana chale eblis patom maya utaran nang kacena wasut jalah kuya kuaye sakal kes na artes rib sakal sakal lao komones lao majal ko glinding jere ko poya namo ko kristiano mare na kaika ka ho silak na katiki kalpan na kulak kon li gonal na na ka ho silak na katiki nak ta ko ka inka chik maya nagtagway ka ay siyak ka na kako sila katiki butan na kwan na chali pat o manyal na katye kautan na nandiyan mo kaut na siruheb siyak li chiyap na rubelak li 2000 ba dyan e naksistikip siyak li solom li Jesus naksikulak si puktesing siyakulak si cholobang Chancha kereru li kutanaan, chancha kereru li ismet ew li chahel, chan parkuan keb li chahel li se irtasi li solom kawa Jesus. Kaya ka na kwanto kes ka as li COVID, maya. Kung chahel li hingka ang kanaw si rokchan ru si roksi sa li kulul, maya. Maya chan runak oka kwaye ut na baso su kwa kna walay na konto ka nga bisal ro sokhi kliru chicho maya but anje sele ka wadil to kwan ko komanes jaman mo ko narak ta na siego kanak na kache kawal kwan ko raklal kawal kwan ko raklal sumanak ma aska as kunsis maya Napal as manjak liyik nak napal ke kam na kaskesin. As manjak na oship ang jali putiha choon kikwan. As manjak akwi li kamsing li kesuanu. Napal ya kaskesin ke kamsik sa skaba. Siyep ali rati ni kawadyo. Sunya choko. Kikwan chak resilal. Majal li kapabahong ko katoliko. Kawan kacau ingkat terkacau terkacau menjalu ganak lah katoliko tentu tis nau liresilal jenggo su historia como creyente, ba? Kuingkanas nau campur rutati nak banyak. Karu cakap lirailal. Le laon na wasut na kacau kacik ruah enak tak kabili. Lis kanung si cak si anak termo ko anta cik akhir patwal na wasut na kacau liatinan, banyak. Utana kwantim patere kaut binak na chawa si mani nak te chakra nak nakachawa si ratin is kaut. Baya, nos contradecimos en guerra kaisa natin. Banak li nak te chakra natin nak chirishep resila lak Israel. Chano nak natin nak kawayo chanak chochok beresinki. Baya. Utlaon ka nakakra bingkil chanja kreru resilalep le kana le kachikwa li tohreta la nakwa na peg li ki li shkikele man ani kyo chi peg kikin utaan li kyo ko chis na tako versingis kewas kutlao maja ani li shkikele man ani kikele li kakikele o li kyo ko chi peg maja huka na komones Bukannya nama sud nak kacis, cina serak li nak kamjak, li nak praktiko fasil cingom dia. Takak eretal cangjak ruwe li solom li kawak Yesus li kablahuain. Kaut nak sekuan je seruan sepanungkil, kuan nak kuing kah seruan sepanungkil, maya. Utarin nasje utakwe arin nang kual di kawak li nasje li kawak padre kiterio, maya. Sebanyak hari nasi maka dek amere salib eh. Cimu kue syuk, cimu kue campa, cimu kue kwa, cimu kue tumin, cimu kue tiks. Partes kana keseran, partes kulek ilan keseran. Aban par kuingka tes kulek, si kumak lipoks. Kuang sirok retali nakaran kon, ingka sis kulek utkana kakwi li.

aru jocik ulmang gana kwan jo cismang ati nak trisli san diu san Lucas san Mateo san Ma san Marcos san Juan tabal majal li ati nak li kauslak jaman listi cis konila anes kumo nak Chavilaco Copoyanam seamos buenas personas se mañana. Achela kake, chis kubanki, chis balki, hokas kisim, nanya. Kilakim, kateng akim. Manjal chikwang salok lakru chichocha. Hindi nak chikok kain kulak kabe. So chinak akto sukiik. Mare te kulak hun, malakwipak o shibak chirul. Chikulaning kilus takamaning kisye majanak. Kuinga karake si Kristiani wajan awanan cencanak cercik sok ru nak nego kulak si ulani wajan abanan kan nang kacip abanan tu kuang ko salihonal barqui naru nak kapas kui al kama kui anis palto ciku kui anis makop ciku kama kui kisterat ni kawayus salishaman kini me wajan nak nawal to kuyuk wajan Nabal to kuyuk, ngka makasra kehikli kuyuk, jalok e chiko gasali kuyuk wanyan. Oga na kachala kakere na kakulak kabeto, chana sukik e, takanaw shpanto shingkila kuy, wajal kama na nasya kuy, wajal ratin Diyos na kama nga shiel na shiel li shweb li sampar, nak jojokin chokre li Kristo, nak kamenakin likin, aan jan wajal. Aran aran nasye na karin la a tlahin la o kyo ko chisi kana Kristina kaal aran chiven koral kyo chakabinkil aran at sakon sa likumunil Santo Domingo chan manyan sa hecho lo hil chokrere les kumon kana Kristina kawa les sumati na ni chikonke baran wajal le chalwa keke sa likumunil ut Mekanap jalan istana tiki singkileri. Januan tinggi kat cokor. Kemarin lawa saliran lina kace hingga banyak cokoril bal komunis wajal cokoril banyak nabal di komon wajal hingga cik. Utrogan yang kace nak kace lah kakek rini di salikawina wajal mukut kata kuisa kun cenek alen komunis jocikul mang. Nabali komanil yo kay swele singkilin utro kanak li radio na kosten a de kulak salihon chi komanil salihon chi kung kabal barkiti kung eschen nak malak na kache kachik roh etin si nak ninok si michang gingen eskwet kebag malak na sinok si chawasin eschen nak inkaus nin chawasin kachik roh etin si chan kon kama kosta makesa chalan Mayalat kesa cho li cho kachpano gil maus menka an ka kwile kawa Dios na naokre. Mayan, kama na kachyan na nali Jesus na chye sa rosuhik likutan kona kwile krakolatin o tya. Chano siya chawa si an ka kwile kawa Dios utla at siya naokre. Mare siya sa chye eh, manaka na kutok siya kunak libe an hokan na kengo sa chye an ang kustikis siya Kabre singil sol bal manjan. Abanan mat kosla kui sa shpensu tohon nakat kikobak nakat siksot siya mat kosla manjan. Mahakwilep li Kristian kungke baran ili karuye li sandilu jawasi sa shjala manjan. Tache ta kama ngache konak chal kashi wakwila o nakake manjan. Awanan kuna kay magia kuna katop siya singkilo na wala na siya lekwa suloti kana taje chikaw taja wasi chiusi rekahra kana kay skewal skut aji sakop chikis siu na skew malak sneri biya chingo banya malak aran na okli liya siya kuna kona kalat aju ganaw na kliatin taje relekawadyo banya utpi siya Tato biyak umalako eh, chanawat naklat humpo yan naman. Mayan, aban ako kan, mayan komunis.
Abanan na kasi na si ke mano ko rake abanan kuang ko ni kabis din na si ke kuano kalkarne o takabing.